Bora, manda zambani, o mara samba ni mintulia. Yeta, bora na ba yeta, bu na ba yeta.

ye la pi song belen kora ye bona ba yeta so pi kenen bugu bongo dele ya na na buliya ba ya ba buliya belen kima a belen kima le ba yaro ba ya ba rabo wala ba ri kongu tuwa disa yuni kongu pila ba ya la rabo wala zinza ngoi aba tangi la go waga dele na mili wala si kologa bona ba yeta ure kwari ni yeta ba ba na ba yeta Ya sanje le ku yiri kuli yire ya ngi ti bepenu jela jela ba puwa wa ya ngi ti bepenu

Yala na mona ba yega ya ba ga nduboka ba yati na kongma ba sing la America ya ka ta ti na wama ba lol nyama ba dina.

manam. Kowe chene manam. Mabong fe kowe chene manam. Dengaru subani sukale kinaga. Dengaru suban seni sukale kinaga. Dengaru wongunime nyanam babena wongunime.